Iwala. Dalawan welcome. Garoma nga paigar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagun. The land ngayang bubugayang nga bunjam nga. Of pretty flowers ngayang burugayang nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimburugayang nga bugur ngayang nga jalamba yawa ngayang nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.